0: Okay.
1: Sebatang di kaki bukit dia. Ramli kata di bukit utama. Di Batu Rakit, Terengganu. Track basah. Okay, Zol di Cameron Highland. Kita insan biasa.